0: Nagporomo kami ulit. Roa, rarabakal nyo lang ulit ako. Ito ka mo sumi, ito ako mi. Kayo mo may ang mata mo kayo ni. Urpapamoje.
1: Urpapamoje.
0: Raglagandang bojo nyo kayo sasata. Alane mo mali po bahasata. Kanrapakita ante nga nangang ante rawata to kayo ni. Hai, ito ko barisema. Botano balgitang boto. Mukay limo.
1: Kayo mo may ang mata mo kayo ni.